0: kasi yung pagpunta, di ba last Saturday, pagpunta namin sa, apunta muna kami, di ba, sa Iriga, kay Papa Joey. Tapos pumunta na kami ng pag-ano namin dun sa isang ano, sa isang beneficiaryo. Alam mo kapatid, talaga nakakaawa kasi yung tindahan nilang mag-asawa.
1: Bakit?
0: Yun na yung tinitira nila. Doon na rin sila natutulog. Okay. Doon na yun, yung tindahan nila. As in,
1: kumusta naman yung tindahan? Na, maliit ba? Malaki? Anong tindahan?
0: Maliit lang talaga kapatid. Tama lang ang makahiga ka.
1: Ano yung, yung mga paninda nila kapatid? Maikwento mo.
0: Ang paninda nila mga kapatid, mga chichirya, mga yung mga typical na sa mga sari-sari store.
1: Ah, okay.
0: Oo, ayun, nakasabit sa abet. Tapos nasira daw kasi yung ano nila, bahay nila nung nakaraang bagyo, kaya wala silang matiran. Kaya nung tinanong sila ng team kung ano ba yung hiling nila, ang hiling ng tatay, sana daw magkaroon sila ng bahay, mapaayos yung bahay nila. Tapos isa pa, yung anak niya daw nakagraduate na ng college, walang trabaho. Sana daw makahanap na ng trabaho para makatulong daw sa kanila. Kasi as in talaga kapatid, minsan di daw nila alam kung paano sila kumain. Tapos yung grabing pasasalamat sa wheelchair kasi kapatid, di ba, ang sakit ng tatay ay ano siya, nagda-dialysis, diabetic, may chronic ano, kidney ano siya. Tapos pagka pupunta sila dun sa kanto, isang halos isang oras inaabot daw sila, sabi nung asawa, dahil nga hirap na makapaglakad, hindi naman daw niya kayang mabuhat, mag-antay lang sila ng tricycle. So nung nagka-wheelchair na, iyak lang iyak si tatay.
1: Malaking tulong.
0: Dahil sobrang laking tulong talaga yung wheelchair na naibigay ng Ako Bicol Park Police at sa tulong din ng ating TUSB. Actually, si Janela Saliena ang nag-endorse noon. At doon nila, dahil sa kakahanap nila ng wheelchair, alam mo na recall, kalaro-laro lang pala ng nanay niya.
1: Yung nanay?
0: Bata pa. Opo, nanay ni Janela. Kalaro ko lang, magkalaro lang pala sila noon. Pero ngayon, sabi niya, di daw niya akalain na ganong paraan makakatulong sila. Nadadaan-daanan nila, niya ano pala na noong mga panahon ng kabataan nila ay kalaro niya dun sa Iriga City. Tapos dun naman sa isa kapatid na nabigyan naming bata, 13 years old na siya, pero ang itsura niya kapatid pang 4 or 5 years old lang. Hindi na siya lumaki kapatid dahil nagkaroon siya ng meningitis, nagkaroon na ng maraming komplikasyon at di mo makausap na bata. Iyak nang iyak yung nanay, kaya nung nabigyan ng wheelchair na kasama namin si Randy Jr. ng sa TUSB din, ay talagang tuwang-tuwa kapatid, umiiyak siya dahil yung anak niya kahit papaano, makakagaan-gaan na rin sa kanila, matutulak-tulak na lang nila. Kasi gaya niyan, walang wheelchair, lagi na lang karga, nakaupo, nakahiga. Tapos may isa pa kaming pinuntahan sa ano, sa Naga City kapatid, na talagang nakakaawa din kasi yung tatay, diabetic din siya. Tapos grabe magang-maga na yung kanyang mga tuhod, mga paa. Makikita mo talaga doon kapatid yung mga pinupuntahan namin. Makakawa ka talaga sa kanila dahil sa diabetes. Hindi na siya makapaglakad. Kaya nung nabigyan din ng wheelchair, sobrang saya ng pamilya nila kasi kami yung ano nila, yung itsura ng yung ano nila, lugar nila. Ang hirap ng mobilization, ang layo dun sa ano, sa Naga City na pinuntahan namin, yung dulo-dulo ng Naga.
1: Kamaligan, sa may ibang Kamaligan na ba yung kapatid, di man?
0: Hindi, malapit ang Kamaligan kapatid. Yung sa likod ng
1: kapuntahan eskwelahan. Magaraw, ganyan.
0: Malapit pa yan kapatid. Yung ano na yun, yung malalayo na yun kapatid, yung mga dulo na, okay. Yung papunta na ng bundok, yung pinuntahan namin.
1: I see.
0: Tapos pumunta pa kami ng Bula.
1: Okay.
0: Ang layo-layo talaga, yung ang boundary ay Nabua, Bula, at yung di ba lalabas ka na Libon, so doon pa yung kami pumunta dahil yung isang lolo doon, talagang hindi na siya makapaglakad dahil sa katandaan, nabulag na siya. Nasa 90 plus na. Pero kaya pa naman sana, kung di lang siya bulag, sirap na hirap siya. Kaya laking pasasalamat din ng kanilang pamilya dahil nabigyan sila ng wheelchair. At meron kaming pinuntahan nung Monday kapatid, last Monday lang, kasama ko si na Gabriela Tarrio at saka si Lois Joy Mandrilla at si pumunta pa kami ng Piduran as dulo, second to the last barangay ng Piduran coastal area. Yung mga pinuntahan talaga namin, umuulan, kahit nga umuulan-ulan. Grabe yung ano namin, basang-basa na yung kahon ng wheelchair. Pero ang maganda dun kasi yung makapal na kahon, kaya hindi naman nabasa yung wheelchair. Eh, alam mo kapatid, yung pinuntahan namin dun sa ano, Malinaw, iyak ng iyak, natatawa kami dun sa sinabi ni tatay kasi sabi niya, ano daw, dati daw, ano na, nagsisinungaling daw siya sa asawa niya na di daw siya nagsasabi ng totoo sa mga kinikita niya. Kasi ang ginagawa daw niya, inom, suga, sigarilyo, yung lahat ng bisyo. Lahat ng bisyo, kaya sabi niya, akala daw niya, wala nang katapusan yung, sarap, ano, yung pagiging malakas. Kaya sabi niya, sa mga katulad daw niya, na sana ingatan natin ngayon ang ating sarili. Kasi akala ko, hindi ako tatamaan ng sakit, sabi ni tatay. So, nung tinamaan daw siya, na-realize niya na talagang sa isang iglap, yung lakas mo mawawala. Tama. Kaya, sabi niya, sobrang laking tulong talaga nitong wheelchair na natanggap niya. Ang lakas-lakas ng ulan, pagpunta namin sa kanya. Kaya nung pagpasok pa lang namin kapatid, umiiyak siya. Tapos tumang-tuwa na nabigyan namin siya ng wheelchair. So, grabing pasasalamat niya kina Congressman Pilo Garbin. At nung, ano naman, paglipat din namin dun sa isa, kina Gap, sa barangay niya, ay... sabi namin, paano to ano napili? Kasi naririnig daw niya, kapitbahay lang nila. May cerebral palsy, 12 years old na kapatid.
1: Okay.
0: Oh, dalagitay na nga yun. Nakaga lang daw, umiiyak, hindi masabi kung ano ang gustong gawin, hindi na hindi makausap. Yung ano lang, inuuntog-untog lang daw yung ulo, mga ganon. Kaya... alam mo kapatid, sobrang pasasalamat ng ano, pasasalamat ng kanilang pamilya dahil nakatanggap na sila ng ano nila, ng wheelchair. At doon sa Piduran kapatid, yung pinuntahan namin doon, hindi namin agad na paupo yung tatay kasi natatakot kaming mabalian kasi nahulog siya. Nakakalakad-lakad siya ng konti, na stroke siya. Ang problema lang kapatid, nahulog sa kama, sa katre, kasi wala nga ang wheelchair. So, nung pagkahulog niya, nung pinatry namin na pinapaupo, wala eh, kasi hindi talaga daw niya kaya, kaya umiiyak siya. Kaya sabi namin, wag na muna tingnan na muna sa doktor, tapos ipahilot, baka kung anong pilay, baka kung pinaupo namin sa wheelchair, kami pa yung nakapilay. So, ang nakaupo, ang nag-ano naman noon, ang... nag-identify naman noon si Fabs, naalala mo si Fabs, yung taga Piduran, SLTCFI. Siya ang SK chairman sa kanilang barangay. So napaka dulo, tapos talagang nakauwi kami ng gabing-gabi na kasi sobrang lalayo baga kapatid ng mga pinupuntahan namin. Yeah. At meron pa kaming pagbibigyan sa TOSB na mga itong ating alumni na nga sila kasi nagkaroon na sila ng awards. So, mag-i-schedule kami. Meron pa kaming presentasyon kapatid, dalawa. Kababayan mo yun. As may taga Kangorte, may taga Sipukot, may tatlo pa kaming ligaw. So, meron pa kaming 12 na pagbibigyan na identified ng ating Tosbians kapatid. Okay. So, siguro sabi ko, pagbalik ko na lang, kasi sabi ko nga, naka-vacation muna ako ngayon. So, pagbalik na lang, schedule namin para sabay-sabay na yung isang ikot na lang namin. So, yun yung kapatid ang aming naka-schedule ngayon at tuloy-tuloy pa rin po yung ating ay mga programa po sa Ako Bicol Party List. Kaya,
1: ano ba yan, kapatid? Part ba yan ang ano, yung maginagawa nyo, especially kasamahan natin mga titos, bians? Ito ba'y parte ng kanilang advokasya?
0: Yes, sabi nga nila ng ating mga Tosbians na at least dahil sa pamamagitan ng TUSB ng Ako Bicol Party List, meron silang platform na kahit papaano makakatulong sila doon sa mga underprivileged na mga tao na alam mo yun, sabi nga ni Mike Quachin, alam mo ma'am to, hindi to nabibisita yung sa Oson, Barangay Oson, sobrang layo pala niyan kapatid.
1: Poson.
0: Yeah, ito sa Tabaco City.
1: Ah, okay.
0: Poson. Okay. Mm-hmm. Poson. So, pinuntahan namin. Tapos yun, ngayon sinasabi din na, malapit lang ngayon, ma'am, itong bahay namin. Pero nung naglakad kami, buti na lang, wala nang ulan. So, paglakad namin, kasi yung, ano, yung pinuntahan namin, alam mo kapatid, 36 years old na, pero, ano, hindi mo siya makausap.
1: Bakit?
0: Hindi siya makalakad. Ano siya?
1: Paralisado?
0: Ano yung parang cerebral, pero hindi siya hindi mo siya makausap, kapatid. 36 years old na, kaya makikita mo doon talaga kung gaano ang sakripisyo ng isang ina binubuhat niya yung anak niya. Yun yung panganay, may mga anak pa siyang iba. Panganay niya, 36 years old, so babae pa naman. So talagang, alam mo kapatid, pag pupunta kami sa mga lugar na ganyan, talagang pipigain niya yung puso mo. Makikita mo yung mga kababayan natin na, alam mo yung walang kakayahan bumili ng wheelchair, walang kakayahan na bumili ng kung ano pa man ang pangailangan nila sa pamilya. Yung tatay nga na pinuntahan namin dun sa Goa, kapatid. Gumagapang siya, kapatid. Isipin mo yun. Sabi niya, dati kasi siyang nagtrabaho sa LGU ng Camarines Sur.
1: Okay.
0: Sabi niya, alam mo ngayon, ma'am, inabuso ko din ngayon kasi ngayon yung katawan ko. Kasi ngayon, ma'am, talagang 24 oras talagang nagtatrabaho. Tapos, talagang maganda daw yung kita. Ano nga daw siya, kasi may 8 siyang anak. Talagang maayos na yung pamumuhay nila. Tapos nakakatulong pa nga daw siya sa iba na makapag-aral, makapagtapos. Kaya lang ngayon, ma'am, nakakalungkot. Kasi ngayon, tingnan niyo naman, ma'am, yung kalagayan ko ngayon, ma'am. Pero ngayon, ma'am, yung mga pinagtapos ko, ma'am, huyo na ako sa kanila. Alam mo yung kapatid na mga kwentong ganyan na maantikin damdamin mo na yung despite ng sacrifices, di ba, ng isang tatay na ba, hindi lang dun sa mga anak. Kaya yung mga anak daw yung nakapagtapos na, parehas kami ngayon ng asawa ko, ma'am, wala kaming trabaho ngayon, nakaasa lang kami lahat sa anak namin. Tapos may mga maliliit pa siyang anak, kapatid. High school at saka elementary, isipin mo, kasi 8 baga. Tapos naabutan namin sila lit ng bahay, tapos yung gumagapang lang, yung palipat-lipat baga siya sa ano, sa upuan.
1: Apa.
0: Kinakaya daw niya, kahit hirap na hirap daw siya. Nagluluto siya kasi nga iniisip niya yung mga ano niya, anak niyang kakain, estudyante. Tapos ang isa pa dito, kapatid, yung alam mo yun, yung dati na pala talaga siyang disabled, pero yung nakakadrive baga siya. Ay, alam, ang problema, diabetic, kapatid. Ngayon, nung nagbagyo daw, nakaraang bagyo lang, recent bagyo lang, kapatid. Natuklap daw yung bahay nila. Siyempre, inayos niya yung bubong, tapos hindi niya napansin, maghapon na pala siyang napako.
1: Aray ko, napako?
0: Alaman, napako siya.
1: Oh my. O tapos?
0: Oo, napako siya, kapatid. Hindi niya naramdaman dahil nga diabetic baga siya. Pag diabetic ka pala, yan din yung mga isa din sa mga complications na mamanihid ka, wala kang naramdaman. Ngayon, kapatid, nalaman lang niya, napako daw siya, kapatid, nung sinusuot niya na yung
1: Kapatos.
0: Ano niya, sandals niya.
1: Aray,
0: tapos nagpatulong daw siya doon sa anak niya na, ipasok mo nga ngayon itong ano ko. Pagano daw, may nakatusok na pa ako. Paano naman makakaano? Tapos ang laki-laki na daw nung sugat. Tapos simula daw nun, kapatid, wala na siyang maramdaman kaya hindi na siya makalakad. Yun yung inumpisan. Kaya sabi ko nga kay Yvonne, yung kailangan ko kasi si Yvonne, di Paula, di ba? Sabi ko, Yvonne, gawan mo ito ng story. Ang title nito is Paco. Dahil sa Paco, diba yung mga Father's Day, baga kapatid, special tribute ng ano, ng kanilang programa sa Tabang Ora mismo. Maganda tong kwento, kapatid. Alam mo yung sipag mo, sobrang ano mo, wala, iniisip mo na wala ka ng alam mo yung parang si super, parang superhero na kayang-kaya mo lahat. Hindi mo alam, tao ka lang na talagang bibigay din ikaw o kahit ano man ang, diba, kumbaga sa ano, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Parang gano'n.
1: Totoo.
0: Kaya, apayo ko lang po dun sa mga nakikinig sa atin dyan, mga ka-alitap-kab. Alagaan natin ang ating sarili. Kung kinakailangan na pagkatapos natin magtrabaho na, alam mo yung parang feeling mo, ang dumi-dumi na, ang dumi-dumi mo kasi galing ka sa labas, alam mo na lang, tis-tisin mo na lang. Kasi, hirap din talaga yung pinapasma mo yung sarili mo na o-overfatigue ka na, hindi ka nagbibigay ng break para sa sarili mo. Kaya, nung siningil ka na, di ba?
1: Yun.
0: Na nag-suffer ka, pati pamilya mo nag-suffer din.
1: Siyempre.
0: Diba, kapatid?
1: Tama.
0: Kasi talagang ano, yan lang din yung ano natin. Health is wealth talaga, kapatid. So, importante talaga na lahat kasi lang pinupuntahan namin na binibigyan ng wheelchair, ang laging dahilan kung bakit sila ay di makalakad. Una, diabetes. Diabetic sila, nagkaroon sila ng komplikasyon. Sunod, tinamaan na yung kanilang kidney, kaya nagda-dialysis. Halos ganun ang napupuntahan namin, halos ganun ang nabibigyan ng wheelchair. Kasi ang reason naman ng mga nag-i-endorse, sila naman talaga, ma'am, yung mga kawawa. Yung mga kapamilya nila, ma'am, hirap na magbuwat sa kanila. Actually, kapatid, yung parang tatay na binabanggit ko sa'yo, yung asawa niya, ka-opera pa lang. Kabubuhat daw sa kanya, lumabas yung bituka.
1: Mariusin.
0: Sorry na dun sa mga kumakain. So, talagang ganun. Kaya, ingatan talaga natin ang ating sarili, kapatid. Lalo na yung medyo ano na tayo, wranglers, yung magbubuhat ka ng mga mabibigat, kapatid. Diba kami mga babae, diba, sasabihin, huwag ka magbuhat niyan kasi baka mawawa yung mattress mo. Totoo naman talaga.
1: Totoo,
0: kaya
1: totoo
0: dapat, ingatan natin kasi nga yung asawa ni tatay dun sa Goa, ganun ang nangyari, kapatid, bituka. Kaya binalik daw ng doktor. Di, ngayon, wala talaga silang maasahan. Ang liit pa ng mga anak, kapatid. May iyak ka talaga pag nagkikita mo yung mga sitwasyon ng mga pinupuntahan namin. Grabe, parang ayaw mo na silang tingnan.
1: Yung kwento mo, kapatid, parang naiiyak na ako at nababagbag ang damdamin ko. Hindi ko na nagsasalita eh. Sa kwento mo lang, napipicture out ko na yung nararanasan na ating mga kababayan.
0: Yes, makita mo yun, kapatid, yung mga story nila nasa page ng Ako Bicol Party List. Kaya tingnan mo na lang, kapatid, at makikita mo doon talagang sobra silang nakakawa. Pero ang maganda doon, nabigyan natin sila ng pag-asa at liwanag na makapagpatuloy ng kanilang buhay at labanan yung nararamdaman nila at patuloy silang, alam mo yun, mabuhay para sa kanilang minamahal sa buhay. So kapatid, di na ako magtatagal.
1: Apo.
0: At umuna may magpapaalam. Kita tayo sa next Saturday.
1: Yes.
0: Kasi nandyan na rin naman ako. So maraming salamat, mga kasurog at kaalitop-top. Abangan nyo po ang aking paglipad. Abangan nyo po ako sa Firefly Winter Dash Alitop-top. Please like and follow my page po and follow din po ang page ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. Diyos mabalas. Ako Bicol Party List.
1: Katabang na?
0: Kasurog pa.
1: Kapatid, ingat kayo ha. Tsaka Sir Chief,
0: okay,
1: ingat sa pagkamalino. Sige po, salamat.
0: Sige po.
1: Ayan mga tugang, ang satong pag-iriba. Talagang ginawang kita ng panahon. Tangani po mga kaibanan ta sa halipot na panahon, sabi nga ni Kayan. I understand yung pala, galing na sila ng Laguna and then they're on their way to Manila. I understand dahil po sa meron silang konting parang gift daw sa mga Junakis nila. Imagine mo, tawag dito, magsiswimming-swimming sila ha? Doon sa Ocean Park naman. Sana all. Anyways, good luck sa inyo, kapatid, ha? At kay Sir Chief, kay Bossing. Ingat lang sa pagmamaneho, Chief. Ay siya nga pala, happy listening sa ating mga nakaantabi din po dito sa Rad Uragon FB Live. Nakikipanood dito si Haushan Janet Carino. Magandumaga, Janet. Good morning po, Papa Rod and Miss Firefly Winter. O Alitap-tap. Si Joseph Admeric, nakatutok na naman. Diyan sa Saindang Harong. And then si Emmy Abundabahoy, kan Barangay Victory Village South. Manay Ems, good morning. Mga taga-barangay Gabawan, po dyan sa Purok 1. Asa po dyan sa Purok 5, kay Manong Erning Molar Jacob. Yan man sa Estada ni da Ati Marlene. As well as Manoy Joel. Kay, sino nga ba yun? Si Grace. Ay, hindi. Limutan ko na. Basta makasama natin dyan sa Purok 1. Maganda umaga po sa inyo. Si Jeanette Bravo Biliudo, nakaantabay man. Maria o Marisa Andes, akan na Barangay Stansa, dyan sa Mount Baril, Marinaga po sa Indo. Nakatutok na naman mga pag-iribata dyan sa Victory Village, especially dyan kay Manay Linda Bulanos. Manay Linda, Marinaga tabi, salamat kang sinong naingsawang pag-antabay. Sa ibang na kwarto, si Manoy Joko Diaz. Kasi bago na kaibanan ta si Manay Sally Luzes, also known as Firefly Winter. Kini mambuan si itong amigo, si Papa Rod Rod Perez, sa lamatunon, marina pag-aaga.

0: more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Ginagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings. Call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669, or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga,
4: akala nyo tapos na?
3: Aba,
4: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
3: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners na tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin, dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Jeremy Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat at ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon, sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa jeremyibalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka ng FB page, Jeremy Balon Travel and Tours, in Jeremy Balon Travel and Tours. Keeping

0: Arce. Tay, pwede pong mag-apot?
1: Meta.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Tuhod, Siko, Baywa,
1: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
1: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
0: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
1: Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil eto na
2: ang mas pinahaba,
3: mas pinabongga
2: na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Oo!
2: Tama ang narinig ninyo.
3: Extended na!
2: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At ang grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: Pero teka, hindi lang yan.
2: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo lang inyong pagsali.
3: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
3: todo ang papremyo.
2: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station
2: sa programang Kasangkat Kalusugan.
3: At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page,
2: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Listen to your favorite throwback Saturday hits.
5: How can I convince you?
4: And reminisce the songs of your time.
5: Take me as I am.
4: Right here on Uragon Sabado Retro.
6: Sabado Retro.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywang. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba,
2: hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
4: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba,
2: mas pinabongga,
4: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
4: para maging winner.
2: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
4: tutok lang
2: sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe official Facebook page.
4: J-Mar,
2: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
0: Serving Beagle with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
5: 90.7 FM.
0: Radio Uragun. You're listening to Lady L.

0: Nay, Nay, anong istasyon ng tigdadaog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.

99.7. Orago na niya sa 16 na minuto makalipas ang alas 9 ng pagka-morning. Uy, maganda as in. Maganda pa rin ang kasama niyo ngayong araw ng Sabado-Abado. Yan, kamusta kayo mga ka-Oragon? I hope you're doing well this weekend. Ano ba ang ganap? Yaza, nakapag-leave na ba ang lahat dahil long weekend? Hoy, sa lahat ng mga nakapag-long weekend ha, sana all na lang sa inyo. And syempre, today is June 13, 2026. How's your day mga ka-Oragon so far? How's your morning? I hope talagang happy or kahit na medyo may pinagdaraanan, eh, malalampasan nyo din. So yes, mga ka-Oragon, dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's Breathless by Coors. Keep it right here on Big Double I 90.7.

0: itama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo o hika, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

9.7. Ora ko niya, it's exactly 9:35 in the morning. Uy, magandang umaga sa lahat ng ating mga certified listeners. Thank you guys and I love you from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Maraming heart. Gabi na yan. At eto, eto talaga guys na araw-araw, gabi-gabi nakatutok dito sa amin na ang Rosales Eatery. Hello dyan kay Ma'am Doris Rosales and kay Sir Nelson Rosales. Hello kay Orion, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Maganda, maganda, magandang ano po sa inyong lahat umaga. Hoy up! Happy, happy fiesta! Dyan sa Barangay Maslog. Absent si Kuya Ryan dyan. Tawag ng duty. Sayang. Ayun talaga yung fiesta. Akala ko bukas kuya. Sayang hindi na sakto Sunday. Wala ka sanang duty. And excuse na lang si Kuya Ryan. Ano siya? Naka-leave. Leave sa fiesta. And syempre para pa rin sa mga nais bumati ha. Sige na push na send na sa amin. Number 0961355-6393. Hello dyan sa Pacifica Agrivet. Hello kay Claro, Reynard, John Lloyd, Justin, Marvin, Jen, Michael, and Aileen. Uy, sa Fuentes Family, Alcantara Family, De La Torre Family ng Danlog. Hello po sa inyong lahat. Syempre batiin natin ang mga na-certified listeners dyan. Sa Dita, Legazpi City. Hello sa Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, and Teya, Boras. And of course, hello dyan kay Ivy Salcedo Año Nuevo. Kay Presco Irubin Salcedo aka Jose. Uy, magandang morning sa mga taga Dita, Legazpi City. Uy, congratulations sa lahat ng mga cum laude, manya cum laude, suma cum laude. Kayo na talaga ang best. Sana all. Papapasana all ka na lang talaga. Grabe. And congratulations once again to all the graduates. Oo, sa mga gagraduate ngayong araw or next week. And congratulations. So, mukhang busy dyan sa Bicol University. Meron sigurong graduation ngayong araw na ito. So yes, yun lamang kayo. Here's Back at One by Brian McKnight. Keep it right here only here on Big Double I 90.7 Orago.

0: Tatay, totoo po bang may multo?
1: Anak, para tubod-tubod ka iyan. Mayo manin multo.
0: Sabi kasi ni Yaya, iguanin multo.
1: Ha? Anak naman, mayo man kita ni Yaya.
2: Mas regulado, uragod!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Hi Kim, tingnan po ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
7: Wala na yung
6: bukol.
7: Bukol, tapos yung kate.
6: Opo.
7: So ano nakatulong sa'yo, yung Minz Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
8: Ang Minz Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Minz Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Minz Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang

0: uminom ng kape.
1: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: The songs for

99.7, Oraga na Nails, there have it, a song by Taylor Dane. Love Will Lead You Back. Totoo ba, guys? Gusto nyo ba yun? Gusto nyo bang bumalik? One of these days, my love will lead you back. O, paano naman kung may mga, ano na guys, responsibilidad na? Huwag mo nang babalikan. At kung alam mo namang may responsibilidad na, bakit naman minamahal mo pa? Yan, lesson learned na lang yung pagmamahalan ng isang Coast Guard at ng, ano guys, nung kanyang long-time girlfriend na hiniwalayan niya matapos makakakilala ng ibang babae. Sabi naman yun mga auntie ko. So ngayon, sorry ka Kuya Coast Guard. Glow up na si Ate Jessa. Very glow up na siya. Kaya huyo ka na. Yan, wag mo nang babalikan pa ha. Wala nang puwang para kay Ate Jessa. Huwag mo ka ate. Yung pagmamahal mo. Tapos todo flex naman yung other girl. Grabe naman si girl. E di ikaw na girl. Bakit ganun no? Todo flex na yung pinagpalit. Todo flex ng kanyang sing-sing. So, yan na lang maging lesson learn na lang mga kauragon. Kung alam nyo naman na hindi nyo, ano guys, deserve yung pagmamahal, huwag nyo nang babalik. Parang si Ate Weng lang. Alam niya yung deserve niya. Alam niya yung para sa kanya. Kaya never nang babalikan. Wala nang babalikan. Move forward na lang. Anyhow, so para pa rin sa mga guru greetings, sige na, push na, send na sa aming number na 0963-556-393. Finally, nagsalita na din itong si coach. Pero marami ang mga nagsasabing, sabihin mo yung totoong nangyari. Huwag kang magpapaawa yung iba, sabi naman, grabe naman kayo. Talaga namang masakit naman talaga mawala ng mga players na alam mong may potensyal, na alam mong makakatulong sa team. So, huwag nating i-judge si Coach Tab. So, yes, mga kauragon, dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's Bakit Di Totohanin. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7, Oragon.

0: Darling, kamusta hanggang sa ngayon? Dry skin pagiraray ang kublik mo? Ako, binakal ko na ikanin lotion. Iyon na nga ni, eh ko aram. Iuro aldo man ako nagiinom kan lotion na yan.
1: Buwas sa regulado, uragod!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemix.
3: Kantating lagundi, Plemix!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
6: Mga kasangga! Handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tamang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, Todo ang saya, Todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
7: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-8761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours.

99.7. It's exactly 10:16 in the morning. There you have it, a song from the album Boy in the Box by Corey Hart. Never Surrender. A song released in 1985. Hey, grabe, ang ganda. Never Surrender. Ganda naman talaga, guys. Never Surrender. Agri ba kayo dyan sa kanta? And yun, mga kaurago, nilo pa rin and hi sa lahat ng ating mga certified listeners out there. Thank you guys and we love you from the bottom of our hearts. Siyempre, batiin ko rin ang lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Baskaran. Uy, sa mga Baskaranyos, maganda-magandang morning. Happy, happy Saturday. Uy, mga kaurago, eto. Temporarily closed na ang resort na linked sa Ateneo tragedy. Grabing trahedya yun, mga kaoragon. Talaga namang nakakalungkot na maraming pangarap ang nasira, ang nagwakas. Grabe yun. Sabi ni Rene, 5 years siyang hindi babalik sa Davao dahil papasok na siya sa Ateneo de Manila. Pero bakit gano'n, nakakalungkot kasi 8 days lang. 8 days pa lamang siya sa Manila, mga kaoragon. Grabe, what if hindi siya pumunta ng Maynila? Talagang nakakalungkot naman yung mga kaoragon. 8 days. Yung 5 years na bubunuin niya sana sa Manila at talaga namang magiging magaling na basketballista, ay naging 8 days lang nang dahil dito sa training or sa sinasabing team building ng grupo. So, once again, condolences to the bereaved family, mga kaoragon. At syempre, eto din si Divine Adili, napakagaling din na basketballista. Talaga namang nakakalungkot na sa edad na 21 years old, ay talaga namang nagwakas na yung kanyang pangarap. So anyway, salamang kayo. Here's When I Look Into Your Eyes. Keep it right here, only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

5.7, oras na niya, 35 minutes makalipas ang alas 6 ng pagka-morning. And kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. We thank you guys, and I love you from the bottom of my heart sa laging pagtutok dito sa amin mga kaibigan. At bilang ng child labor sa Pilipinas, bumaba sa 509K sa loob ng 2 taon. Mababa pa yun daw. Grabe naman yun. And so, talagang bumaba ng malaki ang bilang ng mga batang manggagawa sa bansa mula sa 828,000 noong 2022 tungo sa 509,000 noong 2024 dahil sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa child labor ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Sinabi ng DOLE na bunga ito ng mas matatag na mga programa ng gobyerno at pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor upang mailayo ang mga bata sa mapagsamantalang paggawa at matiyak na nanatili sila sa paaralan. So, yung mga kauragon dapat na naman. Binagyang diin ng kalihim ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos habang nakikiisa ang Pilipinas sa pagunita ng World Day Against Child Labor 2026 sa ilalim ng temang Red Card to Child Labor, Fair Play for Children, Decent Work for Adults. Yan mga kauragon ang isunusulong ng DOLE. So anyways, dyan lamang kayo ha. Just sit back, relax, and here's I Believe by Jimmy Bondo. Keep it right here, only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: na mas minadalo ng kaming mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka man naguguran.
2: Mas sabikulado, uragon!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yun inatake.
6: Oh, no.
5: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
6: Yes.
5: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sana sa BP niya after 1 month?
6: 30 over 80.
5: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
6: Yes.
7: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Mings Mula San Pilar Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Mings Mula Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: The song.

0: kapot?
1: Kita.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangka at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, todo panalo at magka premio Raffle Primo Season 4.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

99.7 Oragon and Yowza, where have it, trouble is a friend. Ay, kasama nyo pa rin si Ligaya, mga ka-Oragon. At eto talaga namang laging nakatutok. Ayan, sabi niya, Lady L, pagbit si Mother Dear. O, sabi ng former classmate ko, batiin ko daw yung nanay niya. Nagluluto ng dinuguan. Uy, grabe naman, nagribigla ako sa dinuguan, ha. Lagi daw siyang nakatutok. Solid Oragon. Ay, thank you, kay Mamshi. Yan, kay Mamshi Arlene Conde. Hello, hello sa'yo dyan, Mamshi. Ano bang request mong kanta? Parang dati may natin ko lang, ha. Lose control. Sino bang kumanta niya? Parang wala kami na. Next time, piplay ko yan, Mamshi, ha. Yan, shout out sa lahat ng mga taga-Anislag, lalong-lalo na sa Conde family. Most especially din kay Mamshi Arlene Conde. Yan, hello-hello po sa Lujan. At syempre sa aking classmate na si Carlo Conde. And of course, sa kanyang family. Yan, hello-hello sa kanyang butihin at talaga namang napakagandang asawa na si Ma'am Casey at sa kanyang dalawang Junaki. Uy, shout out mga ka-Oragon sa mga certified listeners din natin dyan sa Legazpi Port and dyan sa Victory Village. Hello sa Masip family. Siyempre guys, tutok lang dahil makakasama niyo pa ako till 12 noon sa programa Oragon Sabado Retro. Kaya here's Just Give Me a Reason by Pink. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: Tabi-tabing ilusyonaran aki mo.
1: Aw, nyata, kaya mo siya buhayon?
2: Ay hala, condolence po dita. Dahil ko man kaya aram na gada na palang siya.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Anong pangalan mo?
7: Maria, inatis mga mpo. So, sa puso ko, pagkatuso, kukulong.
6: Ah, pero na pang blood sugar mo, sabi kang doktor?
7: 160.
6: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga perang beses.
7: Apat na beses.
6: Anong makulog? Tulak?
7: Sato na.
6: Very ano?
7: Mag-auson.
6: Mag-auson. O ngunyan na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
7: Nadal naman nagparakulo.
8: Ang Mims Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Mims Mula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetanus, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
11: The songs,

0: 99.7. Uragan and Elsie, it's 11:33 on the clock. Happy, happy lunchtime, mga ka-uragan. And happy, happy fiesta once again dyan sa Barangay Maslow. Ay, sana all. Baka naman, padalan nyo kami dito sa Radyo Uragan. May 30 minutes pa kayo bago mag-lunchtime. Sino ka ba? Ayan, sa mga taga-Kapantaran pala, happy, happy, happy fiesta. Fiesta pero ano, century 2 na yung ulam. Okay rin kuya, pantawid gutom na yan. O kasi kaka-fiesta lang sa inyo, puro karne. Mag-century ka naman. Mag-isda-isda ka din. Buti na lang yung isa dito na maraming nag-aayang makipag-fiesta. Sana all. Hey, shoutout sa mga vloggers na friends ni Ate Weng. And syempre, aluhin ay din sa lahat naman nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays today.
1: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
0: Ayan, sana ay happy kayo ngayong araw. At syempre, bating ko rin ang mga certified listeners natin dyan sa Daraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. Hello po and hi sa inyong lahat mga kaorago. Uy, grabe to. Ariana Grande, inalmahan ang paggamit ng White House sa kanyang kanta. Anong kanta ba yan? Hiniling ni US pop star Ariana Grande sa White House na huwag gamitin ang kanyang kanta. Anong kanta ba yun? So, kasunod dito sa paggamit ng White House sa kanta nito sa promosyon ng kanilang immigration policies. Yan ang kantang Bay ni Ariana ay sumikat noong 2024 ay ginamit na soundtrack ni Trump. Uy, nagkomento si Ariana sa social media post ng White House kung saan hindi dapat gamitin ito sa ganitong uri ng barbaric, hindi makatao at madugong insidente. Gate naman ni White House spokesperson Abigail Jackson na ang tunay na barbaric, hindi makatao at marahas ay ang mga illegal agents or aliens na gumagawa ng krimen kung saan nagkakaroon ng pagkasugat at pagpatay sa mga innocenting Americans. So, ganyan daw mga kauragon. So, yes, yun lamang kayo. Here's It's Sad to Belong. Keep it right here only here on Big Double I 90.7. Uragon.

0: Oh, anak! Nata ka naghihibi!
1: Nay! Puminasar po kaya ako sa test.
0: Aba, urago ng aki ko. Nya, anong subject ito?
1: Nay, pregnancy test po.
2: Sabigulado, uragon!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemix.
4: Pagpapang Lagundi, Plemix!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemix!
7: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. The Song.

0: mo.
1: O mag-apon ka rin nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: You're listening to 90.7 Lacho Uragun.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas ni ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
2: Nuestra Regulado, Uragun!
3: Tuhod! Siko! Baywang!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
4: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan.
3: May undenatured tattoo collagen at methyl sulfonyl method
4: na maaaring makatulong protektahan
3: ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move.
4: Uminom ng Artrisin araw-araw.
3: Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Anak, natagal mo mong doon ka. Nagsisisi na kaya ako, ma? Dahil ako nagdawag sa mga sabi kay Tuli, Papa? Ha? Ano mga sinabi ni Papa mo? O ano man si Mama? Dahil ko aram yan, eh. Tagay ko manadangog.
1: Mas Regulado Turagol!
2: Babes, malapit ng anniversary natin.
3: Oo nga, no. Parang kailan lang.
2: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
3: Siyempre, Lolay's yun.
2: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
3: Siyempre, Lolay's yun.
2: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
3: Siyempre, sa Lolay's yun.
4: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey Bihon, Carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon. Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
5: Tatay, itong sakit ni Mobo na itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa Love Keeper Ambulan.
6: Tarambulan ito.
5: Tapos nagpa-blood chem ka?
6: Hmm.
5: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
6: Lim nagabus.
7: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Mings Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
4: We're bringing back your favorite OPM love songs.
9: I'm sorry, my love.
4: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa

usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: sir. Pagod po kanayagin mo.
1: Iniiwas ang Integrated Bar of the Philippines card.
0: Sino po tabi, sir? Ay, sir. Government ID po. May po pwede yun yung bartender ID mo.
2: Iniiwas sa regulado.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangkat Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Bibene, itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
6: Ito, ito yung maestra po kung ang ito.
5: Mapabaak na punta.
6: Oo, tapos sabi ko, dahilan lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes. Madali mo lang mahali ang
5: mga bukol.
6: Oo, bukol.
5: Oo, oh, ngunyan, nahiling mo siya?
6: Opo.
5: Ano ay, sabi sa imo?
6: Ano niya, ma'am?
5: Wala ng bigol? Oo, oh, grabing pasalamat sa imo.
7: Ang Main Sumula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Main Sumula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Main Sumula Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: libre si Rudy ito.
1: Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga eh. Maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ko na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.

0: Kaya talaga ako sa burang kaswago. Ha? Ano man? Nagsisyapol pa kaya magapit? Ikaw, ibigay ba akong sentensya doon? Ngunin, palit ko sabi pa natin ako sa manuko. Kaya pati lubod ikaw na pwede sa pusta.
1: Ay, dahil man gayon pa di.
0: Kasi na. Ha? Ano yung sabi yun?
1: Nagpusta ako pa di sa balyo.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: We're bringing back your favorite OPM love songs.
6: I'm sorry, my love.
5: And we're doing it right now. Right here on OPM.

0: Pagising ka na,
1: oo talaga Mari, kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
0: Pwede tumigil ka ha, kanina ka pala sing.
1: Alam mo Mari, feel ko nga eh, mahal na kita.
0: Pwede tumigil ka, asawa mo ako!
2: Pasapikulado, turagod!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po. Nag-Flex for Plemix.
4: Kaka ng lagundi, Plemix!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
7: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
8: Aba, hindi pa!
7: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
9: Ano pangaran mo?
10: Edwin Toski. Ang pipagulang mo ito ay ano, mata.
9: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
10: Katarata po.
9: Muya, kaoperahan.
10: Hindi
9: ka nagpa-opera.
10: Dati po hindi ko manabuo ng parang maalapaap.
9: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawala na sa alapaap.
10: Nilipis na po ang ano, alapaap.
11: Ang names mo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
12: Ang names mo na San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
11: Ang names Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
12: Hay naku, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
13: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
14: FM.
13: Radio Urag.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Ura.

0: Estava no bens, se tu posa na, mas tu vem cuica, te adam, macano saco. Wala man pangit sa mundo, bes? Tapos mo kita marigayo na sing guwapo sa pagiging kang Diyos. Ha? Huh? Ano mo sabihin? Guwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Dua sertulado uragon
2: tuhod siko baywa
3: aray
2: paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan sign na yan ng arthritis o joint deterioration karaniwan kapag nagkakaedad na kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nandamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daep.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Putuka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Diyos sa Bicolano, Urakon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil eto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangkat Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

Yeah. Big Double I 90.7 Radio Dragon Legaspi. Hello again. Magandang lalaki talaga ako. Kapatid, sa hapon ngayon ng Abado, ika-labing tatlo sa buwan ng Hunyo 2026. Gusto ko kayo dyan, ha? Kayo ba ay okay lang? Napakamainit ho talaga ng ating panahon. Ayon ho sa pag-asa DOST, umaabot ng about 41 degrees Celsius tayo ngayon. 41 grado sentigrado. Kaya naman, grabe talagang alingahot sa luwas. As in, pakikaibigan po, especially doon sa mga nasa kakalsadan ngeyon, mga friendly GB drivers on the road natin. In as much as possible, you better be, you know, bringing along with you extra t-shirt. Tapos meron kang canister ng tubig. Dagdagan mo ng konting hydration, kapatid. Hindi lang yung auto mo, ha? Hindi lang yung kotse mo. Dapat ikaw mismo umiinom din ng maraming tubig. At baka mamaya yung matumba ka. Puso ngayon ng trangkaso dahil nga po sa sobrang init ng panahon. Kailangan talaga you keep yourself hydrated. Kasama nyo si Papa Rod hanggang mamaya alas 5 ng hapon. Rakrakan tayo till, alas 6 po ng gabi. Pala, sorry na. Aha, rakrakan tayo to the max. Kaya tutok lang, walang iwanan. Yan lang ho kayo, ha? Ito ang Uragon Sabado Rakathon with Papa Rod.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Killing Bicol on the move. We're playing your favorite slow rock. Sweet metal.
3: As we walk the garden mile.
2: And the new age rock.
3: Who am I that the bright and morning star.
2: Right here on Uragul Rock-a-Song.

Music from the Queen's main man. That's Freddie Mercury. Love Me Like There's No Tomorrow. Exactly 35 minutes down, 3, 25 ticks away before 4. Kasama niyo pa rin po si Papa Road, Rod Rabbit. Again, magandang hapon po sa ating mga Rebel Homes, mga jeepney drivers on the road na humahataw na naman. Maraming salamat po sa inyong patuloy at sabi kayo walang katapusang pagtuto po sa amin from morning till night. O siya nga pala, doon sa mga nagbabalak mag-krudo o kaya mag-gasolina ngayon, if I were you, eh, pagpa next week nyo na, siguro mga Martes ng umaga. Mga madaling araw, ganyan. Mga alas 6, to be more exact. Sabi ho ng Department of Energy, magandang balita ito para doon sa mga nagkukrudong gaya ko. Kasi nga ho, yung diesel is expected to have this big time rollback na naman to, kapatid. 4 pesos. Malaking bagay yun, ha? Oo, 4 pesos ho ang ibababa ng krudo simula araw ng Tuesday, that will be June 16. Pero sa gasolina naman, itataas ho ng piso. Oo, piso. Medyo nagkabaligtaran yun, di ba, last week, if I'm not mistaken. Last week, yung tumaas ay yung krudo. Tapos yung bumaba naman yung gasolina. But this time around, it's gonna be, kumbaga, twist and shout lang ang gagawin natin. Yung krudo, ulitin ko lang, ha, bababa ho ng 4 pesos. Pero yung gasolina ay tataas naman ng piso simula ho sa araw ng Tuesday, June 16. Eh, for you, kung may gasolina ka pa naman, may krudo ka pa naman ngayon, lalo na sa mga nagkukrudong gaya ko, ano kaya kung i-extend nyo pa ng konti hanggang araw ng Tuesday, June 16, alas 6 ng umaga, simula na magpapababa ng presyuhan yung mga gasolinahan.

Yeah. Big Double Line 90.7 Radio Ragun Legazpi. Pagkatama niyong mga orasan, saktong 9 minutes before alas 4 ho ng hapon. Binis ng oras. Di pa ko alis ha, in fairness. Alam niyo ba kung bakit hindi pa alis? Dami ko mang tinatapos. Okay, siya nga pala, magandang hapon muli sa mga nakatutok sa atin din ngayon sa Albay District Public Market. As usual, nagsusumikaw na naman ang radyo ni Manong Renan, saka ni Papa Joel, ni Ate Nerisa, ni Nanay Edna, ni Manay Bing, as well as ni Ate Josephine. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat talaga sa inyong arawang pagtutok po naman sa amin from morning till night. Thank you! Okay, siya nga pala, just in case you don't know yet, sa araw ho ng Monday, that will be June 15. Naku, mukhang grabing traffic ang inyong mararanasan dahil nga po sa magkasabay pa lang, magkasabay nga ang graduation ceremonies ng Bicol University at saka yung kapitbahay niyang Bicol College. So we expect to be talagang heavy loads ang traffic by Monday simulang bandang lunchtime or after lunch. Kasi sabi ng anak ko, mga alas dos pa lang mukhang matindi na ang traffic flow dyan. Gawa nga ho ng magkasabay ang graduation ceremonies ng Bicol University and then ang Bicol College. Yun ang nasagap kong balita mula mismo sa anak ko eh. Kasi mag-graduate siya by Monday. O kaya pa yung kaibigan po doon sa mga may gagawin by Monday, hindi naman yung pista official pero magkasabay, ulitin ko lang ha, ang graduation ceremonies ng BU at saka ng BC. So that would mean talagang traffic na traffic dyan sa area ng Bicol University hanggang bahagi ho ng Daraga Centro.

0: Ay, Doc, mapakonsulta ko ka ako. Natano, anong namatayan mo? Indaman kayo ni Doc, maluluya kayo about ang pagmati ko. Hindi ako nakakataon. As hindi ako nangangaturog. Ay, yung gaya ang sintomas kami mga helang na arugaan. Talaga, Doc? Ano pong walang ko? Wala kang pira.
1: Masabigulado, uragol!
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang top premio. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangkat Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping

Yeah, Big Double Line 90.7 Radio Rago Legazpi. Sakto na hong 11 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon. It is my second hour stretch hour with you. This is kind of beautiful. Though as in, sweltering hot. Sabado weekend we're having. Pero okay lang, importante kasama ko kayo ha. Hanggang alas 6 tayo magra-rockin-rockin. As in, typical na headbangin-bangin. Ito talagang grabe na. Hindi ko alam kung talagang abogada gamay ito si VP Sara Duterte. Eh lumalabas na talaga yung katotohanan, Papa ano, Papa Ryan. Meron namang logic actually. Pero sabi ni VP Sara Duterte, latest lang to kapatid, I'm sure na baka nabasa niyo rin to sa FB. Kung bakit daw Tagalog lagi ang mensahe nitong si Vice President Sara Duterte. Kasi nga ang sabi nga ni Andres Bonifacio, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa raw sa hayop at malansang isda. Okay na sana eh. Okay na sana. Ang problema lang, hindi naman si Gat Andres Bonifacio ang nagsabi noon. Oo, sa tagal-tagal ng pagtuturo ko ng Philippine History diyan sa Bicol University, ngayon ko lang ho talaga nalaman yun. Opo, si Dr. Jose Rizal lang ho ang nagsabi noon. Hindi si Gat Andres Bonifacio. Ewan ko kung saan nagsusuot ito. Baka absent si BP Sara nung itinuro yan nung Philippine History nila.

0: Sabado o Hagun.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daep.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: The Time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
6: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywang. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: We're playing your favorite slow rock. Sweet metal.
7: As we walk the garden night.
5: And the new age rock.
7: Who am I that the bright and morning star.
5: Right here on Uragun Rock-a-thon.

0: the music of our house. I need you now. And I mean right now. Exactly 29, make it 29 minutes after 4 in the afternoon, 31 minutes before alas 5. Sabi niyo pa rin po si Papa Roda. Again, magandang hapon po sa mga katabi sa ating dyan. Mga kumakain po naman sa kantin ni Nanay DJ Astillero. Yan kay Nanay Sarian, kay Auntie Yan, of course kay Manong Ross, and kay Kuya Jason Astillero. Magandang hapon po sa inyo, ha. Maraming salamat talaga sa arawang pagtutok po naman sa amin mula umaga, hapon, tanghali hanggang gabi. Isang istasyon lang talaga.
1: Thank you!
0: Also, making a big way right over at Rosales Eatery. Yan kay Nanay Doris, kay Papa Nel, of course, kay Ate Arian. Asa na itong mga kasama natin dyan. Thank you so much for always sharing your days and nights with us.

0: Nay, anong istasyon ng tigdadaog din do?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
6: Uragon.
7: Uragon.
8: Uragon.

0: Sarado o Ragun.
1: Sir, anong pangalan mo?
2: Dr. Royo po.
1: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa nails?
2: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
1: Dati, kinakapos ka na?
2: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
3: Ang Mings Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Mings Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mings Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
5: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4.40 ng hapon.
6: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po. Nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tunog, band.

0: naman ngayon.
1: Pare ko, tulog umaga lang.
0: Ito ang Uragon Rakas

You're listening to 90.7 Radio Oragon.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Kita.
0: Anong istasyon pong tigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Basta ako pag ako mag-asawa. Mag-asawa ko, mayaman talaga. Kapatid, sakto na hong 3 minuto bago sumapit ang 5 ng hapon. Wilang ayos na muna pansamantala ha, pero promise again, tomorrow as early as 6 o'clock in the morning, yours truly will be back para naman sa panatong tunang Oragon Sunday Specials First Edition. In the meantime, sige po, lapit na, lapit na, lapit na! Aha, digit na po yung mga labi at bisgi sa inyong mga radio sets. At ito na pinaka-aabang-abang-abang-abangan. Pinaka-mimiti! At ang sabi nga ni Lola,
1: Sama-sama!
0: Walang iba, ang Kiss!
1: Ang Kiss!
0: Sana all!
1: Sabay!
0: Maraming salamat po. Again, God bless you. You have a beautiful Sabado night ahead of you.

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liverade. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Tatay, anong pangalan mo?
4: Desiderio.
3: Nat, anong digdig ka mo niyan? Ano ang problema mo?
4: May nagkukulungan pa yung kong eh. Anong dagang ko nagkukulong?
3: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
4: Yun na.
3: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga, miso sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po, digde?
4: Iyo po, narahay ako.
5: Ang Mims Buong San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mims Buong San Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Mims Buong Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Tiduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
7: FM.
0: Radio Urag.

0: sa Bicolano o Aragon.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: So, ano pangalan mo?
4: Dr. Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
4: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
4: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
5: Ang NINS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang NINS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Tiduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
7: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
8: Kita-kits po tayo.
9: At

0: nakapot?
1: Kita.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: Bakit po kinagin mo?
1: Iniluwas ang Integrated Bar of the Philippines card.
0: Ina po sabi, sir. Ay, sir. Government ID po. Dahil po pwede yung bartender ID mo.
2: Ano ang nararamdaman mo?
3: Yung mata ko po.
2: Hindi mo maibuka?
3: Hindi po. Nahihilo ko palagi.
2: Pag binubuka mo? Silang buwan ka na nakahiga lang?
3: Silang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po. So,
2: sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Inainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
3: Pinawisan na po ako.
2: Tapos, hindi ka na nahilo?
3: Hindi na po. Namulat na po.
2: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
3: Hindi po.
2: O, gagaling ka na in Jesus' name.
3: Salamat, Lord.
4: Ang Mings Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: sarbikulado o hagon.
1: Marami na ang nakasubok.
2: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
1: Marami na rin ang nagpapatutuo.
3: Walang duda, masarap talagang F&B.
1: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
2: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
1: Needs F&B Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B Fit and Beauty available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi.

Please come back now. And there goes my mind racing.

0: ano ang nararamdaman mo?
1: Yung mata ko po.
0: Hindi mo maibuka?
1: Hindi po. Nahihilo ko palagi.
0: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
1: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
0: Sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Inainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
1: Pinawisan na po ako.
0: Tapos, hindi ka na nahilo?
1: Hindi na po. Namulat na po.
0: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
1: Hindi po.
0: O, gagaling ka na in Jesus' name.
1: Salamat, Lord.
2: Ang Main's Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
3: Hey! Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Killing Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air,

0: Ma, nagtutugon ka sa First Club Never Dies?
1: Oh, yun ba ka?
0: Kaya nga, di ba ka, ili niya anak ang batugan na sin babaero mong ama. Hastang nun yan, buhay pa.
2: Sabigurado, Dragon!
3: Hello, Ben. Anong pangalan mo?
4: Ako si Mary Roscoe. Dati po kaya, okay po. Bawang vitamins kong bakal. Niliwag talaga siya magkakal. Sadid po siya. Kulang siya.
3: Malnourished.
4: Oo, kulang siya sa
3: kanta. Kailan taon na siya?
4: Mag-6 years old po.
3: So, sakitin siya. Kaya may ubod sipon.
4: Oo, pero may po.
3: O yan, kamusta na sa aki mo?
4: Marera na po siya matibay siya magkakal. Makusog na siya.
3: Maliksi ho na?
4: Maliksi po siya sa kakal.
3: Dati habo magmaluto?
4: Dati habo ko maski gulay.
5: Ang Hayes Corona Center ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City.
6: Ang Hayes Corona Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Purok 3, Marifasque, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station ay malapit sa Marifasque High School. Andyan po ako every Monday from 9 o'clock to

0: mo bang may multo?
1: Anak, para tubod-tubod ka iyan. Mayo manin multo.
0: Sabi kasi ni Yaya, iguanin multo.
1: Ha? Anak naman, mayo man kita ni Yaya.
2: Iwas sa Bicolano

0: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nagamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Tiduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Puso po namin kanyang inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Siftimulia. At kung sakaling mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang itawag o itest ang cell number sa 912-9451-685. Timbangan ng katotohanan. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor B. Lucinian.

pinagdaman. Magramang maghatod kanimo sa kamatuoran o kasiguruhan sa imong kaliwasan. Niyan. Pinagdaman sa kamatuoran. Usa ka programang gipaluyuhan sa 7th Day Adventist Church Local Conference. Pinagdaman sa kamatuoran.

Pero mga suyong di paminaw, atong basahon, no, unsay epekto mga igsoonan sa dihang ang tao igsoon, insist yun nga dili yun butuman. Iyon ang pulo mga igsoon ha, money ang resulta. Iyon siya. Apan ang mga anak ming sukul, bato ka na ko, sila wala maglakaw sa awang kabalauran. Sa ito, pakining pagsupak makaigsunan sa sugo, kanang dili bitaw pagtuman sa sugo sa Dios. Ramingon ang tao, igsunan niya, di gyud kumutuman, bahala nagmagkadiyon sa. Di gyud kumutuman. O si tawag na, mga anak di ay nga ming sukul. Pero huwag yapon ingnas Ginoo nga dili anak. Anak yapon, pero ming sukul man. Okay, daggan man karon igsoon, hindi matuman sa sugo. Batod pa, sila wala maglakaw sa akong kabalauran ni magbantay sa akong tulumanon sa pagtuman niya kanila. Nga kung sila tumanon sa tao,

0: paghatag og himaya sa Ginoo. To give glory to Him, muna yung mensahe sa una manulunda, makaisunan. At ang nga na ito niya, kining gitawag to glorify God. Isgutan, Exodus, Revelation chapter 14 verse 7, makaisunan. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. Kanang gitawag, Exodus, o paghimaya sa Dios, muna yung subject na ito, sa sunod na ito, ang panaguban sa unsang paagi na ito, mahimaya, Ginoo. So, ano tayo yung oras, sigala? Wapoy pangutan na may abot. O sa sunod higayon, Ikson, Pastor Dilo Senyara, makiguban ka ninyo, makaisunan sa pagpanubag sa mga pangutana live, makaisunan kay Karun Ikson, wapot sa itong cellphone, live, makaisunan, makapanubag sa iyong mga pangutana, komento o mga reaksyon sa programa Timbangan sa Kamatuoran. O ninintak na, Ikson, temporaryo man ang milit, kaninyo, kanunay magadapit, sunod higayon, samang takna o sa samang istasyon, magdukota sa itong mga ulo, magambuta, makaisunan, sa atong temporaryong pagtapos ng atong programa sa timbangan sa kamatuoran. Labing gamahanan o maluloyon na mo nga Diyos nga amahan na mo ngayon tasan sa mga langit. Salamat Ginoo sa imong panalangin, imong gihatag sa mga pulong sa balang kasulatan na may naghatag pa na mo o dugang kahibalo sa among tagsa-tagsat na mga kaugalingon. Nasabta na mo nga adunay pagkahadlok niya kanimo, pagtuman sa mga sugo nga imong tabangan na imong katawhan nga mapuy-an sa imong balaang espiritu, pinaagi sa pagtuman sa mga sugo, mabatna na mo ang kinabuhi. Ginoo, wala may armahimo kung wala ikaw. Kung ihatag ka na mo ang langit mong giya, hindi mga takna, among itugyan, kinimantan ang gisaling ipasalamatan sa ngalan ng Ginoo Kristo may luwas. Amen. Salamat kayo sa inyong pagpakiguban sa itong programa sa ngalan sa itong Great Provider or Heavenly Father na naghatag sa adlaw-adlaw manginang lanon sa ngalan usab sa tibuok na puwersa Seventh Day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Septimo Dia ubos pagdumala ni Pastor Dilo Senyara o kabadang pastors inyong alagad ka ng Pastor RJ kasi magiging kung maminaw ka mapulahan ka at talaygon ang Diyos.
1: Paalaala ang hinihat
2: Pasirkulado.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol at sinagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, at siniba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig.

0: Kumista siya ng tigdadaog din do?
1: Aw, firme kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
0: Uragon.
3: Uragon.
0: Uragon.
3: Uragon.
0: Uragon.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas ni ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: You're listening to 90.7 Radyo Urakun, Philippine Standard Time. Alas 5 ng umaga.
2: Mas regulado Urakun.
1: Tuhod, siko, baywang.
3: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan,
3: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan.
1: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw.
3: Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kay Perambulan.
5: Perambulan ito.
4: Tapos nagpa-blood chem ka?
5: Hmm.
4: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
5: Lip nagabus.
6: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Mings Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: lang nararamdaman
1: yung
0: mo.
1: Yung mata ko po.
0: Hindi mo maibuka?
1: Hindi. Nahihilo ko ako palagi.
0: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
1: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
0: So, sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Inainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
1: Pinawisan na po ako.
0: Tapos, hindi ka na nahilo?
1: Hindi na po. Namulat na po.
0: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
1: Hindi po.
0: O, gagaling ka na in Jesus' name.
1: Salamat po.
2: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
3: No talking, just music. You are listening to All Music Sunday. So you thought they're gone.

0: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Tatay, anong pangalan mo?
3: Isidirio.
2: Nat, anong digdig ka mo niyan? Ano ang problema mo?
3: May nagkukulungan pa yung ko. May anong dagang ko nagkukulong.
2: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
3: Yun lang.
2: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digdig?
3: Sa puso.
2: Sa ano pa?
3: Sa baga, miso sa kidney ko.
2: Oo, narahay ka po, digde?
3: Iyo po, narahay ako.
4: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Mims Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
6: Only your choice cuts. You are tuned in to All Music Sunday. Tell your grannies we got their favorites. It's now or never. And we're playing them right now. Right here on

0: sa Bicolano o Aragon.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang tamang oras sa buong kapuluan. Alas 6:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Liverade, Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Mas sabigulado, uhagun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Sir, ano pangalan mo?
8: Karoyo po.
7: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
8: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
7: Dati, kinakapos ka na?
8: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
9: Ang NINS Mga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang NINS Mga Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang NINS Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Tiduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
12: Kita-kits po tayo!
13: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Kiling Bicol on the move.
14: Your most wanted OPM

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
2: Mahalagang paalala,
1: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sir, ano yung sinasabi mo dati?
4: Pagbibili ko na, ano?
3: Nasolo pa? Ngayon, okay na? O, dati?
4: Mahalag na yun eh.
3: Ah, o, ngayon wala na. O, yun. Sabi mo, ilang oras na ang walking mo?
4: Isang oras.
3: Isang oras, kaya mo na? Sabi mo dati, tatlong di pa lang, hinal ka na?
5: Ang Ninis Corona Center ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa Pilar, sa Porok 7, Barangay Mariposte, Pilar, Sorsogon. Andyan po ako sa Pilar every Thursday, 8 to 12 a.m. At sa Piduran naman, sa Barangay 4, Piduran, Albay. And sa Piduran naman ay 1 to 5 p.m. Open po kami from Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. See you there!
6: The stars of the 80s, 90s, and the new millennium.

0: ikapito ng inyong mga orasan. Saktong ikapito ng umaga.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
2: Mas napikulado o hagod?
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemix.
4: Ang dami lagundi, Plemix!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
7: Babes, malapit ang anniversary natin.
8: Oo nga, no. Parang kailan lang.
7: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
8: Siyempre, Lolay's yun.
7: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
8: Siyempre, Lolay's yun.
7: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
8: Siyempre, sa Lolay's yun.
0: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Miki Bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon. Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
9: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
10: 90.7 FM.
0: Rancho Uragun.
11: Speak to Mr. Don Quixote, please.

0: tuhod, siko, baywang,
1: aray!
0: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na nanatiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge. Amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pier Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge,
3: your most wanted OPM standard.

Yeah, avec de la 90.7 Radio Rangoon, Legazpi. Did you know that Michael Igo actually hails from Naga City? Yeah. Dugong Bicolano ho yung si Michael Igo na yan. Yang kumanta ng Sinungaling ka pala. 34 minutes after 7 in the morning. Maganda, maganda, maganda morning po doon sa mga kanina pa nakantabi sa atin, especially mga stall owners. Hadyan ngayon sa Albay District Public Market. Kaway-kaway muli kina Papa Renan, kina Manong Joel, kina Ate Nerisa, kay Nanay Edna, kay Ate Bing, kay Manay Josephine. Also sa mga nakatutog din po ngayon dyan sa Rosales A3, kay Nanay Doris, as well as kay Papa Nelson and Ate Ariana. Maganda, maganda, maganda, maganda po sa inyo. Hari naman ay okay lang kayo hat, nakabenta na ng husto para sabi maaga-agang makauwi mamaya. Siyempre kasi hindi ngayon dapat lang relax ng konti. Ito na si Mystica para naman sa kanyang Bakit Ka Hindi Naging Tapat.

Kapatid, ingat ka ngayon ha. Huwag masyadong magbababad sa init ho ng araw. Alam niyo bakit? Pwede na namang pumalo daw ho ng between 35 to 41 degrees Celsius. That's about 41 degrees Celsius. 41 grado sentigrado ang alinsangan ngayon. So, ibig sabihin, maalinito na naman. Lang init na naman. In fact, yan po namang 35 degrees to 41 degrees Celsius categorized under, what is this? Extreme caution. Ibig sabihin, medyo nakakabahala po ito para doon sa mga especially may edad na, mga senior citizens, yung mga mahina ang baga, yung mga typical na may dati na hong dinaramdam. And as much as possible, ulitin ko lang ha, stay away from the direct heat of the sun at agad maari ho, keep yourself hydrated. Uminom ng tubig. Magbaon ng canister ng tubig o kung wala talaga, manatili ka na lang kapatid sa bahay. Yan ang pinakamaganda mong gawin sa buong maghapon na ito. O hindi man eh. Ano ka na lang, mag-relax-relax ka na lang muna habang nakatutok, nakaantabay ka dito sa Radyo Urago 90.7 FM. Wait, eto na ha, si Papa Bing Rodrigo.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo!
0: Tama ang narinig din nyo.
1: Extended na!
0: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At ang grand prize,
0: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: Pero teka, hindi lang yan.
0: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo lang inyong pagsali.
1: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
0: todo ang saya,
1: todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
5: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: They don't play this like we do.
9: You've got the magic touch.
8: Cause we're playing the best dirt.

the music of Frank Sinatra. Ang walang kamatayang My Way. Paboritong paborito ni Papa Joel. Diba? Again, magandang morning po sa mga nakatutok sa atin ngayon sa Albay District Public Market. Isang istasyon lang talaga pinapakinggan. Maraming salamat kay Manong Renan. Again, kay Papa Joel, kay Manong Ramir. Nandiyan din po si Papa, Papa Raul, as well as si Kuya June. Mga biyaheng daraga Ligaspi, nakaantabay din naman sa atin. Yan yung manakahimpil sa may bandang Raniola Building. Ganda umaga po sa inyo. Maraming salamat talaga ha. Sa inyong walang kasawang pakikipagsabayan. Thank you! O siya nga pala, all the while, I thought, ngayong araw na ito ang Father's Day, January, I mean June 14. Hindi pa pala, kasi tinanong ko si AI Google, sa next Sunday pa pala, Papa Ryan, June 21, yan ho ang Father's Day. Hindi ho ngayong araw na ito. Ayan ka na naman kasi, nagmamadali. Pero sige lang kapatid, samahan nyo ko till 12 noon today ha. I still got all your favorite tracks from the 80s, 90s and the recent memories of your time. Eto na, si Engelbert. Hey,